ta Merlin manya ko pinji kan ang umi mano mam Imuli agar pinji kan ang umi mano mam Nakamani tumati no gemba pinji kan ang umi mano mam Anjeli udu shaya pinji kan ang umi mano mam Achingi lidi pinji ka Selin manya ko manu selin manya chi Aguto yombe penji gana ngome manyo ikura Ubonyo lewe mbende penji gana ngome manyo mama

sa tiki mama bana ona ngaja mwana ya musala babini omuna pe na kote musu mama peto ya mama bana babini mere na moni kake frenzeli azola ndenge ka chauffeur mutalekaka nazopanga

ikoni karachonyo abongo winjiwe ni kodi imbo dala yor susi mama benda mosoda nganya jogo abongo winjiwe.